wa no wa bona no no ha iwa treni ya tsamaya no timela a ver ona ba fitse yo no yena ba tsebe mara ena re kolote motho fa go ka manyana ba ba ntshi ha o le bona ba itse mara a dzi ri tshiri no le ba ya muli ya le ba ya muli mo ba ba tla ba le ba fa.